0: Canadá.
1: Maroon pa lang ang UPS na itong sa kuwan. Silver lang po.

0: Bakaw niyong hapon din eh. Mga utos ka na din eh. Ha? Mga 4 o'clock. Sige. Nanak ko din yung mga 4 siguro. August 1, dali na ka?
1: Oo. Kurinte lang lagi din ha?
0: Ha?
1: Kurinte.
0: Wala ba kay suga di ha? Dali lang sa katulog? Dali lang sa katulog?
1: Oo. Oh.
0: No? Naman eh oh? Naka kutsyon dito no?
1: Oo. Oh.
0: Oo. Oh. Na may tubig dito. Hangtod Sunday ang utang ni Pikong sa imo no.
1: Oh.
0: Ang utang ni Makapikong no.
1: Oh.
0: After na wala na. Next week by magtuo na to siya sa BMX sa imo dire. Para ma rotation mo sa second week of August. Unsa pa ka next karong August? Sign on ka? Sign on ka? Connected naman ba sa internet ba?
1: Para.
0: Para internet. Ano? Paano
1: naman
0: mo sweldo?
1: Nana.
0: Nana.
1: Sinda ko sir, kayo. Akong card ba? Doon palagi na ko.
0: Asa mo naman doon?
1: Sa BPI?
0: Dire?
1: Hmm.
0: Nag-apply na ka? Wala pa?
1: Ato, dali naman daw, 2 days ra. Pero na lang.
0: Pinong fill up ka dito?
1: Lagi? Nangutanan mo ko dito? Sin ako, kasi forward lang ko na ako dito.
0: Madali lang ha? Ito, inaasan mo ng cellphone. Clear Skin Beauty Soap, one product of Yes to Health
2: Incorporated.
0: Asa mo ng cellphone?
2: Nakasiguro
0: sa kyanan, bay? Asa mo ng cellphone? Herbal
1: oil na wala ang lang ha? Putang ina. About debate?
0: Kita.
1: Dito?
0: Nahapon.
1: Di-chat ka dito ni Moron. Mawal ko yung korta. Di-chat ko ni Moron.
0: Chat ka ron?
1: Oo, oh, mayroon ko korta. Di-chat ko.
0: Putang ina ba? Asa man ang cellphone? Asa man ang cellphone? Ay sabi na, ito si Pika siguro. Hindi ay ba? Abi
2: ba na akong nagsinapin ka? Waoy, dali na kaan ko ngayon. Igor ako magpagod sa iyan. Sogot na ako nga. Mao ang Santoy Vitamin C. Nakailagod sa iyan ini.
1: Nanay, kung pamilya na siya.
0: Lapa. Ang pago, no? Kapag may kwarta ka. Siyempre, pagkapag gari, kailangan ng kwarta ka. Magamit na bang CRT, ha?
1: Oo, oh, gamit na.
0: Boss? Bossing? Makisuyo ko, gani ko, pakantana ako sa isang cellphone niya, bossing. I-charge na ako na yata ito. Nagoy ka. Okay. Bossing, pwede ba na ako paanhaan kang tonley? Ito mo ka dito, no? Itong... Nung iba kong lihatod ba? Katod ka?
1: Oo.
0: Oh. Oh. Panana ko kang Ken, bossing, ha? Okay, good. Katod mo ka dito? Ito na yan, Tomik, para gisod kayong backing dito.
1: Kulap na ka dire.
0: Kulap na ko dire. Bigyan ko yung sa ako. Ba pala yung nakabalo?
1: Wala ko balo.
0: Tingnan ako si Pikong. Kuhan nga.
1: Meron
0: na lang sweldoing na si Kuhan nga.
1: Meron po dracon yung gitat. Kay na si Mrs. mo. Okay na mo sa'yo, Mrs. May. Wala kay stress. Okay, naman kayo siya mag-uha. Yan, kaya mo na yung sakulit
3: ko, Mrs. Nang bisod na, sir. Diyan po kan mo na, gang. Kung ano akong gituan.
4: Agoy ka. Agoy ka.
3: Ako na ba naman. Ako gituan na ko ba? Nang dito tayo ng tubig. Pagawas na lang ito tayo niya, sir.
1: Buting.
3: Oh, yan po, kita na nga. Siya po yapit. Ah,
1: po yapit. Wait, is straight ka? Oo, nakasungkuan ba? Nasa, pula na. Ay, tubig niya. Makuhan mo na yung tubig, dok? Ihung mo lang na yun niya.

0: Ano? Tatakihulam sa ako, may?
1: Wala na, sir.
0: Wala na, no?
1: Wala na.
0: Ilan mo sweldo?
1: Kabalo. Nakay pinda, sir?
0: Oo.
1: Oh. Meron po rin ko mo nag-chato eh.
0: Para at least na mabilin sa imo.
1: Tapos magkabilin-bilin, 300 ano ba? Pinabilin ako sa BPA.
0: Saan 300? Bakit bilin na nila mag-isa kalibay mong kagalingon?
1: Kapalitambal ba ba?
0: Hindi ka din nga, kining ko ni, bilin ko ni hapang kalit ko ni tambal. Pinagod akong ibayad dito. Advance 1 mag-deposit.
1: Dere mo? Asa ang barangay?
0: Dito eh, layo. Lance Dopo. Lance Campo sa pulis. Plus na dito, balay yun.
1: Ayaw ko na. Kailan bulan mo, sir?
0: 4-8.
1: Okay, okay. Balay man.
0: Balay, dako. Dito tangap ko. Barbecue tag mo. Punta to akong partner. Dito sa balay. Pwede mo ka din ang duha diri,
1: oh?
0: Yan, eh. Ah, nakariha, diri ko. Pwede ako, diyan ka, diri ka. Masig magawas na itong building permit darong si Manaha or next week.
1: Ah, balik sa landre.
0: Stressful na kaya niya. Mumbahan naman nila niya. Tanaw niyo, mga 3 kabulan, humana na, no? Bago mag-December, no?
1: Humana na.
0: Si Tikong Bay, training na siya diha, kaya hindi pwede nga ikaw na ang kwan. Pasensyahin lang siya na kanang medyo dagan siya pangutana sa training. Kay, di ba kung siya kayo, Teki Bay? Pareho sa ako? Pareho, actually, pareho na mag-level sa... Naalan siya, kabalo ka ba sa... Siyempre, upat ka tuig ka pa naman na technician. Dapat kabalo, yun ka. Kung sa basic, di ba? Oo. Kaya naging unana, mong appeal makog training, appeal ko kay... Set up na na doon eh, naan na si Bungal Gabriel doon eh, masig next month, naan na doon eh.
1: Oo, pwede man may door dito na kuhan? Kwarta?
0: Hello? Okay na eh. Video call na good na? Video call na kita, nawar ako din yung set up doon eh. Video call na.
1: Kapo kayo pagkakuhan ba? Binakog na ito na ito, bera, puti, hindi ba na ito? Tangan na nila sa otro.
0: Ah, naalam yung message ito?
1: Fight for akong ikwander eh.
0: Pag po rin mag-transfer. I-Gcash na lang sa kuha.
1: Ito, Gcash yun eh.
0: Pareto para lang. I-Gcash lang ko sa imo partner.
1: Pareto lang.
0: Nagbili na kag para sa imo ha?
1: 5-3 na din.
0: 5-3? Okay. Yung ibili ni mo sa imo ha?
1: Hindi lang, sunod na. Kaya tapay deduction bro. Ang birthday siya, ba ikaw na yung mag-request na to?
0: Among sa?
1: Birthday.
0: Oh.
1: Birthday na kung 7.
0: Karong 7. Request na ko karon. Hello, Neng. Oh, wait lang ha. Ano na yung mong setup dito eh, oh? Hindi ka maya. Tara, oh. Bang. Yung sa kanyang isayin mo na eh?
1: Oo, gawin mo na ako. Tanong ba ko?
0: Pilay, kuha na na eh.
1: 5-0 na eh.
0: Dali na ako. Ito. Bukto, transfer money. Water bank, kuhaan mo na eh. Ano kuhaan mo ang G-cash? Thank you. Pumilin ka og additional 200 sa imo kape para mag-fill up magana dito sa bar. Hello? Tarawa. Tarawa.
1: Kaya na, sir. Kaya na, sir.
0: Okay.
1: Forward ko dito, sir.
0: Okay, okay. Oh, sige na. Neng. Okay.
2: Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya ang mga pahina, mapilis mo pagod. Pero mula nung uminom ko ng Sancton Plus Coffee Mix, lumakas na aking katawan.
1: Lawa, kurang mulagat sa ako. Lawa
2: yung katawan ko, kaya ang pagiging
0: okay. 5-3 ni, no?
1: Oo.
2: Guys, nilita ko kayong
0: number
1: Lima lang ako record laon kay Wesuga dili ba pagbaktas kay ka sa ubos. Hit ayo.
0: Wala wala mas gigi sa kasuga.
1: Oh dere ba buta buta nag pusti pusti dia oh.
0: Taka na to na.
1: Hit ayo.
0: Kaya ra to kinay mo butang ana. Kaya na to kitay mo butang.
1: Kaya ra gud.
0: Natay ka sirisan nga wire ya.
1: Okay dere dere ta mo sa kwala. Taman dere ko.
0: Sige nang lan wire.
1: Oh mura. Namo gud ba sila mga wire dia daghan.
0: Nya makakuha ta dia kabalo ka sa on.
1: Sa sirat lang, nagilakan ba lang lang? Ibarinan na pag lang?
0: Ibarinan na pag lang?
1: Oo. Gibol ka lang sa ako.
3: Like you. Basta dapat turbo.
4: Good supplement from Eligibo sa baka, ukla, buwaska, usaka herbs, sila tabang ng boost sa pagtaas sa nito, sa mga kalalakitan, o kapapatingan, o kahatak ng puso, o resistensya.
3: Turbo, wagas.
4: Turbo, good supplement for men, papalit sa mga butika. Sunflower Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Sunflower Plus Herbal Soap, natatulog para may iwasan ang pagtutot ng balat, dala ng
1: stress,
4: at
1: sa pang at
0: hi ma'am, good morning. Ma'am, 5850 na itong akong bayro na, no? Kamarag, i-backread na ako 5850, no? Including ang electricity last month. Yes, opo. Ma'am, itong mm-hmm. Ang kanang additional for this consumption, ma'am, bayaran ko ng 5,850 karon, bayaran ako. Tapos 5 pa man yung mahuman, ma'am, no? Basik pwede ko makahangyo, ma'am, ba? Na so panigamutan ako, ma'am, makahawa mi on or before August 5, pero kung if not, kasi pwede minimum matagal ng 3 days extension until 8. Dili pwede makahangyo lang o consideration sa mga ma'am. Ano na kayo waiting yan? Pila po na itong daily, ano ma'am? Okay. Sige, okay lang. Mabayaran ako, ma'am, ang kuan. Bayaran ako ng 5,800 karon, 5,850. And then ang kung parang litan mag-exceed me sa August 5, mag-daily lang ko. O at least kuan, ang to mga 8 man lang git siguro na, ma'am. Oh, i-send sa ako palihog, ma'am. Tapos ang suga for kuan for July, dito na lang po sa kataas sa ano before may manghawa. Naana kay computation kung kuan wala pa. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay. Noted na. Ipalihog ko sa GCash number, ma'am.
5: Nawala ko to. Babayad ako dito sa putang yan ng Dabaw na 5,850 to.
0: Ito na ito akong sweldo lagi. May bilin.
1: Hindi pag gari na.
0: Gari na. Oh. Pero wala man kopya. Bay, magkita ito din karong hapon, bay, mga alas. Sabay ko din eh. Hello, kuya. Oh, palakaw na ko. Oh, sige. Okay. Sumali, ito rin ha.